aṣiwaju Bola Tinubu to kan sara si pẹlu gbogbo awọn igbese itẹsiwaju to ngbe labẹ ilana erongba ireti ọtun renewed hope agenda n tan mọlẹ si gbogbo korokondu orilede yi itẹsiwaju nwọle o afọlọta eniyan ni ope ba bu walai eka bo sori eto iriju mi eto kan wa yami ti o mo salakale awọn ilana isejọba to wa lode awọn igbese ti isejọba le yi ngbe kayo le gogo gagamara tutu nile atalejo lara la mo pe ya mo labala labala eto iriju mi gori kan ni adaba sebe ri dagba soki awọn amayemugba rọrun to fi dori oro aje atokowo ipese onje eto eko atawọn adehun ajosepo mi to morilede yi letente ipade ti wa di gbogbo ojo aje monday bere latago meji sago meta osan lori eto iriju mi lori kan ni adaba 88.9 FM Akure. Egagbe ka won ka sira won wo ka jọ lubulubu. Awon asijori ti sojaba re Bola Tinubu nse. Eto iriju mi lori ikanni adaba. 88.9 FM. Gbogbo aje Monday ni o. Ago meji osan sa ago meta ni e mo mi si e. Minister to ri soro abenu. Olubunmi tun ji ojo lo sagbate ru e.

0: ko osu re ndin ni tabi o nle ni ma bo ni le se fe mi alagbo tabi iwo ti o le gba bo dada lori papa bi o si me ati igalo ma bo ni odo fe mi alagbo asiri ti mo fi wa lodo fe mi alagbo di sin ma bo ka fi fun e help mi help oko mi ni ile ise a nreti yin
1: bi iyawo mi se so ni be lo se ri o be lo se ri e o pe eyin obirin lo mo kan ton se obirin o awa okunrin na lo mo kan ton se okunrin so e ma bo lodo wa ni ile ise wa e o ri mi e de si ri iyawo mi e ri sambodo wa to ko fe mi alagbo o ke be ninu democracy pa pe ibo ni office fe mi alagbo e ma bo an office ile hausa ni ibo ni ile hausa mo ni si jemeta ni yola ibe ni office mi wa mo tin ni si ogbolafo ni enugun state ni ile ibo ka sukore te eyin temi ke na wa jafani fe mi alagbo adupe lowo eyin te wa lokan te ni pe fe mi alagbo ase o ogun te fun wa o ba wa lara mu olorun lo se o fe mi alagbo kan o di gba te ba wa ke ina gbogbo ko to ba se yin ma se ayewo fun yin gbogbo ko to ba se olagbo ara re ni pa se lodumare gbogbo to je soro fun yo di itan tijo to ba ti de ode mi fe mi alagbo alafia yin ko ma yin di fi afia o

0: won tun bere
1: mu le salai mo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi
2: o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse
1: o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
3: Maggi star ta se latare wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
3: Maggi star yo so gbogbo onje ta se

0: ni to je pe nkan to ba sumo ni wo ki ri elomi o le wa kwale nitori isoro ju yi ni isoro ni kese ni o ma wu bamba ka fowo te ko ji wonu ko tun jade pada tabi ko ma re ni dede lati nu baba ngana baba kere wa wa laduju ko continental guest house akure 081 64 122 777 aison ko ni fara wa se bugbe o
1: baba kere wa e ba le kasagua.

0: timbe ngidi sin lenu yato seri adada modi bi enyo ko ojale
1: omo ya kan wa to mo rara kura ko ja won le ni
0: olorun fe mi ajakaye mi samario lo ni e wa pa onu re
1: be ni
0: erin la ni kuno ti erin la ni odigi atewe atagba tin sa pe woli e ma binu e wa wona wa ke ejo nu si wa
1: pe to yi o
0: be ba be poluwo oja
1: awa bi ewa soso
0: marun re wu mi eja go Parunure u mi eja abo, mi zamaro izi bebe. Parunure u mi eja abo.
2: Yes, talukan ko wole o. Ele o arakunrin.
3: Yes sir.
2: Kilo uko yin.
3: Oruko mi ni ipolowo oja lagumo wo.
2: Eto kan be ta mo se lori ikani yin. Kilo uko eto ohun.
3: Parunure ni sir.
2: Abala melo le eto ohun pin si.
3: Abala meta ototo.
2: Ki wa nlo ko atoko eto ohun
3: Olorun fe mi omo ajakaye Mr. Mario
2: o gba e fun ni igbaju a sorry atewo e fun latewo Eran ba lo pe joye ki joye paralu ki won wa tati bele je si bobo ike Olorun fe mi omo ajakaye Mr. Paronore ti oni river let's welcome to the microphone the presenter of our time the philosopher the orator Olorun fe mi ajakaye I reserve my comments

0: Olorun oba mi kabiyesi ni fun gbogbo ro eda loro. Oba mi tin se gbogbo ninu gbogbo. Dansaki.
1: Aleni to nse to yi.
0: To si je pe ise owo enikan lo pe.
1: Parunu re.
0: Baba leni o pe nu wa tin paro po n pe. E ba ran leti pe dada gan ni lo ni ton.
1: Awa da won lo. Ya so pe ada won lo.
0: Abuse nti o si ni ti edu alaile. O pe o koja be Olorun oba mi na ni je be. Ero e ba mi dan saki. E je ki tun ma ki gbogbo eyin te je ololufe mi. Ta le se lai gbe eto yi. Iyen parunu re. A tun ma gbianju lati para wa lerin. E gbianju e tun mu bairo lale oni. Lati ko opolopo number le. Yo se lanfani to po ni.
1: Ọlọ́run
0: fẹ́ mi, àjàkáyé. Bàbá bí wọ́n lé kan.
1: Parunu rẹ.
0: Kí là ń jàjà ọjọ́ orí.

0: Mission Trading Stores wà ní number 39 ní ìdójúkojú St. John and Mary Hospital, Odo Koyi Street, Akure. Telephone 080-338-9-4569. Lẹ́ẹ̀kan sí 080-33-89-45-69.
1: Mo ti padà. Aja ki ma ki Messi alayo aya ige Eku iseyin de mama Iya oke gboran Prophet Dorcas Adeju han Iya oke gben won ti je Olorun ni pe Aja ki sare fun yin ni number yi 080-33-89-45-69 Elu e ka ale o
2: oga wa
1: Alaji mi pe bi mi o se so Alaji olopa eleran re o lati okiti pupa awon to ni alubarika to po lara ta si je nu alubarika ara won
2: ola yina ni baba
1: oju oni tin lai lai esi ni wale
2: ami atin
1: ide pataki ta ni mi o je bi lale oni o
2: je bi o
1: e je ri gbo
2: awon agbaragba ni eni ta ba fa gbon lori oni bo je
1: akini itumo
2: Bozi wa yen den ba so ru e.
1: Eh.
2: En ton de abi en ta fe sun je en to wa bi po rara.
1: Emi ati won ni jati.
2: Kora ko je gbe gbogbo ojo aye te fin jo nba ti yawo egbon yin.
1: Mm.
2: E ko se ni to re to yin. Tiru yen ba ti waye ke yan gba gbe yan ti wa ni bebe ku.
1: E sugbon won ni e to ba n dale moko bi opoko yo bi opare yo opoko.
2: E bi oba para re ni o ya para re iru re o se so.
1: Ajo se egan kan ti Alaji so wole.
3: E mari o re pata yi.
1: Elo e ka le o. E ka le se uko yin lati bo. Yes sir, se mo jebi lodu ale oni.
4: E jebi o.
1: Ah, mi o jebi. Ko mu fun re ke ki ma so pe tori ajo mo ya e ti le ba daru ti o ba ni to se egbon mi nko
4: omo meji ti to
1: o egbon alako bayi o lo omo meji to ye lodo tin lo omo meji ti to e mo boya won se bere omo ni Elo e ka le o.
4: Elo e ka le
1: sa. E ka le sa, uko yin lati bo.
4: Oruko mi Sunday.
1: Odu ale o ni se mo jebi loju yin.
4: Jebi o.
1: Lona wo le fi so be?
4: Deba ni ke so fe egbon yin.
1: Dale ru nu. E sugbon egbon mi omo iya omo baba mi ma ni.
4: Be ni. Be se so le lo ti da.
1: Egba mi
3: baba n ba ri e pata yi e ma
1: ni se igbagbe number mi
3: awon omo olodun won yera wo e pata
1: Adewale Michael
3: yera wo
1: iyan ni pinle edo
3: ayin taro
1: abataye lo wa lapa o
3: e ba ranti
1: oba mewa igba mewa
3: atire te ba ranti
1: elo e ka le o e gbo soke dada u ko yin lati bo
4: adeleke lato re
1: mo ro pe Adeleke to wole ni se mo jebi lodun ni
4: o jebi
1: lona wo sir
4: lona pe e ti ta fi jebi ni ti yawo en to ba lo gbe omo ale wa fun yin ko
1: boya o gbe won de ni pe ile to ba ti n toro
4: omo lebe ni o ti dagba
1: kì í ṣe ìgbà tí wọ́n lóyún àwọn yẹn ni mo ká wọn ṣèbí wọ́n ti bí àwọn yẹn kí n tó ká wọn èmi gbà pé kò sọ máa lè nínú wọn.
5: Admission duro di o lati kawe sise loke okun
6: studying and work abroad
7: irorun le yibade ni Lead Star College ifokanbale wa lori idanwo yi SAT GRE TOEFL APT GMAT IELTS lori laide bi US UK Turkey Canada Finland Italy Ukraine Australia ati be be lo fun undergraduate masters PhD eto kan tun wa odun kan pere ni o ni wahala ninu owo re o si ponju takeko ba tun saprapra ko bewude owo ya tun kere si o da wa loju doba ko si ja kule nbe Osi dan wo te fe se sile iwe giga nile yi abi loke okun ise wa ni awon anfadi re aye wa fun gbogbo akeko lati sise fun ogun wakati lose ati ni igba isimi o si le ma san owo re die die laarin ose meta admission letter ati de gbogbo ti won fe loke okun ni Lead Star College mo ti won asi koyi kan si Lead Star College of Advanced Study
8: 132 Oyemeku Road opposite Canada Pharmacy Akure
9: registration and lectures in progress for all programs already now is 08131139737 Admission now made

0: mo ba yi kan tun ani ti mo tun yi kan o si fele dumare
1: nitori wo li ilu mo ka ni
0: ko ti buru
1: e wa gbo prophet gbogbo aye nkan sara si
0: ale wa gbo ran si olorun ala
1: gbogbo eniyan tara ti e se sara nkan
0: si ele dumare
1: prophet doctor
0: alex omo jowo jp
1: aka
0: sele ale
1: owo jowo
0: ise ju ise
1: oro ju oro
0: imo ju imo
1: ipe ju ipe
0: gbogbo ara kiki adura to nte mi mo
1: agbara wi be
0: so be
1: je be
0: ina gboruko mi o dakari wo
1: sugboruko jesus sajeran tina
0: e sa ti meni teni
1: prophet doctor
0: alex omo jowo jp
1: aka
0: sele ale
1: iba
0: abe ti bo ni
1: beta ba so nipa yin rere
0: isoju ninu
1: tabi laari ijo
0: se ba ti pe prophet
1: Dr. Alex
0: mo jowo
1: danu ko won da yin lohun
0: ma gbo o
1: iwo ta ye nda laam
0: iwo to ro na bayo
1: o lulu ilu ko
0: o tete te ko
1: ti rise de
0: ti je don ti wa ala
1: iwo to ri awo lati fe
0: gbo olose
1: to gbo na bayo
0: iwo to fe lo si loyin
1: bo gbo ona ti di parapata
0: afoya
1: prophet Dr. Alex omo jowo jp
0: ti se ranse awon ti de
1: London
0: Israel
1: Jerusalem
0: Canada
1: to danu ki je na se
0: se to ba nbo lati kare
1: tabi latari gidi
0: sa ti gbe okada
1: o so fun pe
0: iwo nlo si celestial
1: fari pari
0: to peyan mo si sele ale
1: to wa ni simi loluwa
0: oloko agbaluko ari gidi akoko
1: wa laye to po
0: e pe wa si number yi
1: 08035248215
0: and 08035248215
1: Jesus Loluwa.

0: ṣe ṣe mohammed dara eni lo npa ni laye nbi ere ni to mu ti o to lo ri ko senu oko ese ara e lo pa ese oni pa wa o o tun ki yen ka le o sele alexandra na le to ten gbo yi ibi ti eyin loju olorun alaye ni ti fi adura wogun aye eni pale tutu prophet dr alex omojowoje p ti gbogbo aye mo si sele alex ti jo celestial church of christ calvary parish simi loluwa olokun agbaluko arigede akoko e mo ba ti ma seto yi lojo mejo mejo baba yo koko salaye nipa gbigbe omi si di radio gbigbe omi si di radio ikede leleyi ogunlogo awon eri lori sirisi lo se be to nsele baba yin olohun oba wipe gbogbo bon tin wi lori ategun olohun oba mi se be to ngba adura gbogbo ko wa lo se be to ngba latara omi si di radio yi eyin na lo dan wo ke wo se olohun oba mi baba yo tu wa salaye nipa ti o waye ni lejo sin won lola ode yi atun yo ogo ni o pe erogo to ti pin igi ogo to ti baje eleyun yo se be yo dotun tu wa ma gbo mi ani adura oro la ti mo soro bayi eri ayo lori sirisi eleyun yo po jaburata nibe logun ti nse ide nja idande lori sirisi ase yori igbega idunu itesi waju yo je ti ko wa se wari aisan arun ata aisan ile to se yin ojo pipe ati to se ede ekun asun da alakala ngbe si aye yin to ngbogo ma yin lowo ijakule ero mo bi ai la ko jo gbogbo e ni o po ra laye ti yin te wa pada yin olohun oba mi ni gbe yin e wari po ayo te le latojo to pa yo se be yo te yin lowo irin ajo silu ebo irorun ni o se be ti o je si fun yin e wa ma gbo mi se pataki o se koko ke kan si awon eni olohun oba mi yo se be ki won ba yin fadura jagun si gbe si aye ti yin e wa ri baba prophet doctor alex omojowo jp tan soro bayi gbogbo gba olohun oba mi gba fun baba yi olohun oba wa ni pada leyin won e don wo e mo perere loluwa baba yo tun se be won o salaye nipa aworan amo gbogbo e gbogbo e fun itoni ati adura to gun aye eni fin se teda fin layo ni gbe yin oro number baba ni ke se be ke kan si number baba na leleyi 09028242487 tabi 00352482215 00352482215 mo kiyan ku kale mo ya jowo ebiniza loko mi o ani ku moro leke amele mero ede kata piloro ti wole asebi na ni mo fin kin yin kale toni o baba ti ben kale lale toni baba mo kin ye kale fi adura side eto lale toni
1: jehovah
0: mimo
1: Jesu Christi
0: mimo
1: Michael mimo
0: mimo
1: olorun alagbara
0: kabiyesi
1: sokale saarin wa
0: amen
1: gbogbo ipa okukun ni oruko Jesu ko wonu ide
0: amen
1: gbogbo ipa ise ni oruko Jesu ko wonu ide
0: amen
1: agbara re la kepe oluwa so agbara re kale
0: amen
1: Jesu pe en ton gbo mi te n se ami ni oruko Jesu iku ajina se yin
0: amen
1: arun ajina se yin
0: amen
1: aye oni damu yin
0: amen
1: gbogbo to n da yin laamu ni oruko Jesu oluwa ko bawe
0: amen
1: olorun ko da si oro yin
0: amen
1: Jesu Christi Oluwawa.
0: Amen. Amen. Amen ni oruko Jesu. Oda baba, gege mo ti wi kogo wi lowo obere mo pe salaye nipa gbigbe omi si di radio. Mo ti wi fun won wi pe itoni Olorun oba mi ni ki se toni tin, itoni Olorun oba ni Olorun oba lo pe ko ri be ki se eyan. E tun wa salaye nipa ti o waye nle ijosin lola ode, e tun wa se be e salaye nipa aworan.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Bi a tin seto yi lowo lowo gbogbo okan. To wa labe ohun mi to n gbo mi lowo lowo e lo gbo mi si idi radio yin ko to di akoko yi lawa na ti ma wa nawe ati adura ati tin gbadura pe ki olorun ko mu gbogbo ti a ba so se loni ki olorun de se iyanu idi ni e ti iyanu fi ma n sele ko yi awa na bi olorun se se olorun se iyanu na bako na ni ola ni agbara olorun ni ago mewa si mejila a ma n seto kan ni ijo wa a n pe ni atuyan ogo nibe ni olorun ti n tu ogo yan fun gbogbo awon to ni isoro to ni idahun fun gbogbo awon to ni problem ti ile aye won o ye won ti gbogbo ti dojuru fun nibe ni olorun ti n se atunse aye won bi e si ti n bo gbiyanju lati mu foto aya omo oko ati ebi wa lati wa fi gbadura be ni pe awon na wa nbe ni bakan na to ba n bo ti e ba fe ki a se cancel e fun yin

0: agbara lati ma da ese mo olohun oba yo se be yo fun wa o namba baba re fun itoni ati adura te da fin layo ni gbe yin to fin mo pe olohun oba mi be gege bi itati jo e kan sawon eni olohun ki won ba se be ki won ba yin fi adura jagun ni gbe si aye ti ke pada layo gege bi isowo awon eda kan tin towo lo ti won layo agbara olohun oba mi ni ki se te yan namba baba re fun itoni ati adura 090-28-242487 tabi 0035-248215 Oda baba awon olugba to lufe wa ti gbe omi si di radio lale toni e fadura lede o
1: Jesus Christ,
0: Amen. Ama ele ma pe baba fun kon te ba fe ba won so e ma flag ojise olorun alaye wa ki flash ojise olorun alaye amo e ma tu wa je ko je pe baba e gbadura fun mi lori phone kan ni adura ori phone ni ko to e kan si baba nile ijosin ele address taju we yen ke se be ki gbe si aye yin le pada ni tumo number baba re 090-28-242487 tabi 0035-248215 Loko Mr. Ogunbade Jola Takungba Kokote Dori Mrs. Kami Kukoyi Alagboluwa Shonu Kabibeli wa fun tale toni Loko Alagba FC Bata wa Jenta Prita wa Loko Ejina Kao De Folani Mori Yimbe Yen Duro Ore Titi Dojome Jota Tuma Padi Lori Eto Alalu Barika Yen Sele Alexafa, Lori Radio Adaba, Adaba 88.9 FM. Moya Jowo Ebenezer Loko Mio. Adura yin yo gba temi yo gba o di ojo mejo
2: bo ba ti rin rin to ti gbiyanju titi ti ko ti ibo si rin re ku sona kan so ti de Celestial Church of Christ Calvary Parish Similoluwa Olokun Agbaluku Arigede Akoko nibi ti Oluwa tin lo jise re fun iran yi Prophet Dr Alex Omojowo JP ti gbogbo eyan mo si sele Alex o ya nbe
3: baba mi mo mo ti foro mi le
2: akoko ti e dola darapo mogora awon eyan bi akanse adura to wa fun gbogbo eda kaakiri agbaye ta pe akori re ni atunyan ogo ojojo tuesday ni eto adura yi mo nwaye lago mewa ro si mejila osan wa akogo ti e na ofun loke be gege ni olorun ala yirin ni bi si ojo isimi wa fun isoji laarin ilu tabi isoji ninu ijo olorun ele mo pe baba wa ninu oluwa yela fun adura aluyo anu aseyori igbega ati bebe lo gbogbo loselu ati gbogbo eni naga bi giga olorun ni nba ni se o fere ilu oba ni rorun eni woko wo mo waya wa bujoko ayo mo fo ya Wasi waju oluwa Jesu Christi oluwa nduro di gbogbo eyan be fun adura ma pe woli Alex Omojowo sori number yi 0803-524-8215 0803-524-8215